Kristo din mo enna na twi enna no pay ye de yenim adie ba akọ yenim ni se ye nyankopon no owo tumi se ogie na Yesu Kristo moja no edin kunim ekoma ne ho na edima ne ho na ekasama ne ho enti Bible ni se amuna donko ensuo ni mo no apam moja ni nti obeyi ye afrimo enne wo Yesu Kristo di mo enno mi apam biara utiri ehyase ensanu atreye biara atredie biara ye atretie eja busuemo emma ni mema ye atretie eja enna busuemo emma ni mema ye atretie ekunu ni ayire busuemo emma

Oka. I am me, Manuel Ejia, me tie me huasem no oka. Ma wani nye. Wa du muo. Nsem ni muo du. Minika, minifiye. Bema bikura akapinte ni ibini ya demi na wesi mesi wa. Afi ubisase nchia beni. And I radi bema wate nchia ebia unti bida fisi ya wu umijise Maria. Efi da ya wu no ebe sisa ade isa nchia inu unti bida. Wado ya. Today is your day. Jai se wabo wajwe pose wudi edabre adepe biye inti min si wabra boom enye no kure sometimes u share sani anye mebi esi kosana wa konkludu se medie menka hon mi beja ankrofu anopeyi u story biti miya yeti se Mary watiana ma weninye wa wadungu.

ne bob paye ne ni radin kasa na obeye Bible si fawa kwen eshe radin sa na fawo hon etuno so na ono ena obeye na ono ena obeye na ono ena obeye ano pe bi wano ne ni radin tintam fawo da jene how to the show.